mene na wo nju wiya te sɛ de wo wi nam te sɛ de wo wi nam da enti be mai wo to mene ne panini and the dude said I tell you Isaac o sira ne ba panini na kana siti be mu hode ye dan so bigi se ne na me pen so e sene se nya me change iso na Jacob no o nya panini enti Jacob o nya panini no na o nya panini no Ebwa ema insirano ensakai. Na wisira neba Jacob wienu. Ena iso suba se papa mabami bejimi insirano osu. Insirame di ama unia. Ejani yafe. Eti wakati ya neba pase. Ejani. Mesira mesu insirame bi. Na agyokwese muwezi babu muba kupaa nesasimi. Na neba pa kate nese insirano.

talepata maraka to setelia zapapa lapa rapapa. Somebody pray ha obimbo mpaye yibi lapa to seteleba rapapa boni biara achichiri uye die boni biara achichiri uye die sa boni no ha sa forwade ha otiti uni sa boni nentema in the name of Jesus Christ rapapa yabadosi rapapa yabata rapato setela rapapa ya aratete ha rapapa ya zatalala ha

0: aduma habako
1: nana na kujeje si ekwo basempene mu de woton odensie hu niam anu so wo hye ho de
0: oh wo hye ho ekwo ba mesi wo bo aduma kura sere kane no a na wodro US won so manfo bo ntin sa na
1: eh papa US ha kura de nana kujeje si company limited aji ba bia wo mu Holland Germany France Italy London Canada e ba odensie hu niam de a obia si nana kujeje si company limited na matese wo bi de pokesie bi e wo kaso a wana wubia kutuwa densi ya huni ya ma. Na ayya nukura papa?
0: Oh, ayya nukura pa. A police station in Chenhua.
1: Ey, a kuwaba sempre monono. Onye mereda.
0: She, we kurano miyense mwea enu obi enfu fro yao. Baku obuwe kwa sepasi kumasi. Eni baku so poku ya se enkran ha. Obi ya se, nene kwa joje si eye bema ba. Ewa densi imu. Waton cement, iron rose, banding wires. Ena dua plywood, enche se edibo a dance wo. Tese bibi ya edishe a densi ya se ediko wye. Depo ni jinaanso, eye tufuwa buo. Udu kuke mwa, watu kwa jao free. Akra wuyi kaswa depo, eni poku ya si diyanu kwa tuen chanya. Wasa wabu akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrum. Wasa biye depo kesiensu ewa Koshiman. Kumasi sepasi depo nukwa den chanya. Ebisu wa Magazine New Road, Head Office nono. Wabiye depo kesiensu ewa da dientem. Ejisu wa Akra Road, Femeswa, opposite Alaji Selya. Ampaba meboshen. Tanosu, Bremang, and Amanfrum. Numbers of Manfred Frey, 0244-313-752. And 0244-419-393.
1: Nana kuje Jesse Company Limited.
0: Hey, a kuwaba simprimo nono.
2: Afedia, Sumpano, trendio. Sumpa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino kwa. Pa. Enti ya declare say Sumpa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu se si an odna bebe ya haja bebira to agu wura mbe bi kra. Sha. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu. Be me hia ni bia ye jojo no. Se uwa enye ne krada ni na me ka chire wo enye ne krada uwa enye ne betime uwa krada shia
3: Sumpa 93.1
2: kwa wajini nyinti na wajini se uwa na wu shia se uwa wene ye sonibe kwa bisa kabo nse eba kasi wa se uwa mfi nebe bile ya ke ni mu atete ni ya juju tupsu
4: atete na ekunu
2: aaa ekunu flat I'm okay.
4: Sidiye,
2: enye wo do.
4: Awo se de bia wasema wo kan bia se ni pati ehun che bibia.
2: Ni suru ni pati che ne honam ni bibia. Efini na ase.
4: E ko nya ni pati ehun che bibia.
2: Jai.
4: Kata chode nti na ye kasa ase
2: mu. Nim de wo mu.
4: De ye kan nyina na kwa wie. Se wo fi se wo ni wie bi na nam wo kan wa shuma se mu kire no. Ya ma men kasa bi se wo kwa choba na wo didi wo to aduane. Na die onni mu wono onfa ne sametu mu dawo
2: aha
4: tina pani fosho do oni udidi no
2: ono ro na
4: ro na sa sa ne ya ne ye kan ne jeje wi je duane ntu a dabi di oben wo pa no oni beti ma be kan wahyem ane woni mu
2: awu so fo lumba bodwum bi oso odofoforo odofoforo de fu na wie o sa adwumi pa sa nkomo yi mame a
4: aw
2: ka be ye me de pa pa pa pa pa pa odofoforo ehunofutuo ane ye de bema odofoforo o ababa wa be say ye boy na ye me say ye no fra me mo mi sa akoba
4: mamai
2: akoba ni mamai
4: ka be ani mi jaka
2: ye bema wowo
4: ha
2: wowo ah premier si akopa na ochi tiri no ko no de mouth ehwehwe mu a me ankasa matena sikom maye etire pefe se awade biye ni ho a in 10 years time ebe se fence ya da me na me ka kire wo ware ye no 10 years enie enie ma te se first year no ana first month no a la lai obuwa me ka kire wo because sa oto mpa bo mo re se na da ka mu a wuyi na do na wure mu first abe se mpa bo no e dane ne na sha se se ye fezi wo se mpa bo no koba anyam no sa biu
5: so na mo amo a
2: o ko to amo bi a je se o te so because it's used yeah ya ni ke ka ke ka so o ko to spare parts a spare parts no e ye che e muna broni aye na me bi sa se na ka no broni ye se muno no o de die na ye for the spare parts na ye se muno no na se o de brand new parts okay I was a four and your man said yet ye pasa. Nasa uwa bano uwa experience a punk as I was any abuson. Ha then na wa dear na sasye a ye fe asetna na sasye ye kamma a crocure ni die a humbrasye na a ye na ye wanya wanya. One trasy and your research a wunu da. Efrobana na efribema no. Na ye bisa se odo efon. Aha. Akwa bi tunyum so odo ba bia ne don fro. Ai akodai. Onyini
5: ni da bi us.
2: No anyina akonto sa adum. Onyini. Ha. Odo ya di efon. Ampa. Na hwan efon no. Hwan na ya na efon no. Oba na don funu no ana bema enna efunu no asetre bie ni ho a mfie du ntem ebe se de na tie first year no na se oye oba wo sade enso a anka bosumi edika no na hunu se changes beba se o ware bema mfie du a abosumi maako o hani adwu no ene wo mu 120 months ene wo mfie du mu kama yenye calculation wi pa na sade mo ya ye fro no na sofu no kasa mo nsori a oso mu no wa pega odan mo kosofu anim na mo koka common sense mo no anya no kure ni wi a mo betna sia ne be ma na san aso mu no de wat na se boko sa wo ye oba wo calculate ni ema yi a ya bisa se muwi aye fro no amoko ofie no sa de no otwo aso aboso na se a point aha yo ofi wa no no ye se fina no na ofi wa no no uko ofie no ano fie no etwo aso na se so bi se wasem boko oba re be ma no so motie akunya so a ewo aye fro na se a obi sa na sem wa gentle boko no ade tere odna so ko ga krebi no ade de ya bo ti no ma no ne kakra yo ha ye nyangure ye
5: ehuli
2: aba na fie ni kwa ha abu sa fo ya bi sa ho se oba sa ade ne etwa so na sei abu sa fo ba man kan no ka se I love you no moko ofie no o kan ne mprese fonso o frewa ya na o kan ne mprese eh kai won se montena motena foforo no ana mo ware foforo no there were no children 10 years no se wo bo agwo mo kono me se kura kora ba se mi ansa de mo binya se wo mo kono me se kura no a ba se 9 fise 2 years interval se kura bunya ba se 9 tin kwada na na ba mu no do you think said the nan willing carpet yes he didn't fa no e ba yesa ah oboya ah de na mo hay sa ay julio ayi ne mo ba no mo ba bon ba pa yero wo hwi si ogu carpet na willing carpet na so na bon ho no sa
5: kwesi somba
2: ah be meni benyinya be meni benyinya me na me ka chere wo okay abusa fo odofo fro de efe na na wieye no baba ona se me de mommy no no ofre bi tinam ni se ah ho fro de naturally beba when you have a phobia, and yet, send me an amount from number. Naturally, naturally, what are you before from? Said you now would do you, Womu Pano, a new pie, and I tied any wire, you know, or when you said your name, Messi Crow. And can be any one of my busy road 10 years, Nakana set yet, set yet, oh, wow. 10 years can we dear Quadia by Quadiaba, a Quadia Giba, 10 years, or say, it is said yet, yeah,
5: I'm in bed.
2: Kay, Auntie, or don't know, Nefofrono. Oh, Okohada, one who said if you ran a guy. Oh, yeah, now I'm a wife of Prapra, but we do see her. And I was also one man, the cropot, and so see her. Kropoto krono sese fesi bebina ya asmi to baka sa ebon son ba me demo abu sa fo mi si ha chemu mama yenti e futu sem no ne to aso ya da so wa wo ohia kutu wisie ohia kokko kum koto to anwe aso ya da so wo ha
3: som pana
2: ya ohia me ya hodo mienu ohia ya accidental ene ohia ya ohia ye accidental na ohia ba akoso de enye accidental e intentional eno atie ye beka ho asem ya ne bi ho no mo a ye sign na me ya ne bi ba ye ne ya ne bi wo so a e ni pam fom so ni pa no a fom so
3: so pa na ye 3.0
2: no ye beka ho asem e bu sia fo se hia ba ma nemba ene maame nankasa omutime ma be mani din bi kura ofie ho ya be ma to da bi efeni digo e bi so efeni utibo da ko ni pa di timo de ni eta fele timo da ko no bi so efeni tikraka ida ho do bebre ana oba no pene so e ma be ma no ne ma ya ona ona awo no ko no o de ma no ehia be ma ya na na se kura no etoto na se fa osikani ona ne yere ko a ade ya chi a na se ko gwa to a na fa ohia ni de ona ne yere ko a Simbia, Yana, a Tessie. Bema may cancel or ban one tonu, Yantona Mount.
3: So
2: Yantono Mount
3: one.
2: I may mount it in Benuncuno. Quadarma mount it in Uncuno. I won't to me a Fadisi Ho. Sansemina will hear in your Catano. O si Kenya say, Sawa see a beam free no madda. Then I'm a catch on that. Akwara na de ene woje e de ene woje na finally wakate o se oti wo kura me na wase da na wase da na nka se bi enya do ma fa wo ba ne ona nanom e hwe woni a ase da be bi o so na nka ma se won san na me yo what we are friends soin ma won ka se ma se ba yire gwa yi mu eni e mu konku kura ni na je na nu adi wo hia ni gwa se wo hia ya na ye kan ne se to da bia oba no be ka se ne ma na se mo se won ti asama se enti we declare to the children se onye ni pa wo ti asama se Obarbe man in Mehun said, who had been? With any bia, yes, or had been? A sorry mu, a busiamu. I asked him, with any of my body was swimming with a tree in temper. Yet, a tree in temper. Na, bear me, see, come on, and say, I don't know, see, I saw that cram up wadi nuye guso afeni wadi nchansi be guso na aba ka chansi wama ni kominyo wabo dam se udi kominyo nye nye ye mae ni kominyo
3: ah
2: ube daka
6: ube kido wabasuo
2: enti ohia no ni nua panyiri pa de adwojo sese be bia be fa bia ye do poso poso poso poso eya pa pa pa pa pa pa pa pa pa naso enye bibi ya sina bojo ohia emu adwojo emu kasetia emu kasetwitwie
3: so mpana yi three
2: ba ohia ne yiri bia ne makutia bo oka gezi upa aya kwada so na panyini bi wo honom na mempese me bodi din ne susa bibi e ko nfie no na yiri mi no e work na yiri mi no no nya di tifie no no mo kitchen adanya wo che one must type from fanchi nam nyen kwai na the same style no mo ye na afono na ma no sere sere ba fon ne mami wo hubi eh aja go video
3: so pamani
2: o pe dia re basa basa na se wo ye hia ni a ya ka chere wo ye se wo che ne style on fan nchi nam nyen kwai number 1 wo ye ni be di ujuma papa pa na ye dan kan hwe kura na se wo pe wo wa se be ka se wo se che se ma ntete me be yi se se ma me ba no oni madu anwa sene e de na wo je
5: Die waguo no
6: eno na utwa
5: sompa
6: sompa
5: sompa
6: Die waguo no
5: eno na utwa
6: sompa
5: sompa
6: sompa